Cascamanta, a Olivaba ya. Chasna Cascamanta, a Olivaya. Manda Hatton Dioska Casnaminin. Ricky, Kunankan, Piñachisca, Kamba, Kuyaska, Kunaza Tatagmi, Canta Zakichichun, Kachasa. Sinazata Kamba, Muyundi, Zakta Kunapi, Causa, Babilonia, Zaktata, Babilonia, Zakta, Runa Kunatapis, Tukui, Kalea, Zakta, Runa Kunatapis, Pekot, Suti, Soa, Suti, Koa, Suti, Zakta Kunapi, Causa, Runa Kunatapis, Asiria yaktas una conatapismi, canta yakichichun kachasa. Chay runa kunaka, munanagza chayrek runa kunapis, mandak kunapis, soldado kunata pusa kunapis, yuyari nagza, hatun aji runa kunapis, kabazupi te arispa kaspa kunapismi. Sinazata canta yakichinga paka, ruidayo carro kunatapis, careta kunatapis, manchanaye runa kunatapis mi kachasa. Canta yakichik runa kunaka, uchilla escudoan, hatun escudoan, umapipis, cascota churasca kunami, kambak muyundik pika, sayaringa kuna. Paikunaka nyukami, paikunataka nyukami, yakichichisa. Nispa mandasa. Canta capaikunapak mandas capi niska sinami zakichingakuna. Nyukapak zakachun monas kamantami canta ka hatunta zakichisha. Chaimantami paikunapis manzanayakta piñarispa canta ka hatunta zakichingakuna. Paikunambi kambak singatapis kambak rinrintapis pitingakuna. Campi causa kunataka, espadawan mi weño chingakuna. Kambakchuri kunatapis, ususi kunatapis, apanga kunami. Causa sakiri kunatapis, nina mitu kuchinga. Sinazata kambakchura na kunatapis, kan apariska suma kunatapis, kichunga kunami. Egipto yaktapi causa kuna pachamantami, wainayana yuyeja causar kangi. Chasna wainayana munaitaka chingachishami. Chaimanta nyamana astawan kambak nyawitaka paikunaman riku chingichu. Nyamana astawan Egipto yakta runakunataka yuyaringichu. Chaimanta mi manda hatun dioska kasnanini. Riki, kanta piñakuna samanta kanmana rikuchina rikunachiska kuna samantagmi kuni. Paikuna mi piñarispa canta ka hatunta yakichinga kuna. Kan imaya rurashkamanta japishka kuna taka tukuita mi kichunga kuna. Yuchu aichallata mi sakinga kuna. Chasna yachita kwainayaspa mapayashkamanta ka pingachishka mi kangi. Shuktak yaktakunapi kausakunawan wainayashkamanta mi chasna yakichishka kana kangi. Kanka paikuna rurasca Dios kuna wampish mi mapayerkangi. Kanka kambang nyanyapag chakilla tatagmi katirkangi. Chasna kaskamantaka kambang nyanyaman kalis basupi kushka ubianaja tatagmi kangmampish kusha. Manda hatun dioska kasnapish minini. Kambang nyanyaman kushka hatun kalis basushapitagmi kampish ubianakangi. Chay basuka atskata apa hatun mikanga. Shuktak yakta kuna pe kausa kuna ka kanta ka chanziata ruraspa mi asinga kuna. Kanka kambak nyanya samaria mankushka kales basu shamatate kubiaspa mi machangi. Chay mantaka jakinaiwan munanaiwan mi musparingi. Chaitaka tukuringa kama mi ubiangi. Chay kales basu yatate pakishpa mi chay merga kunawan kambak chuchukunataka aspirishpa chugrichingi. Sinazatak manda hatun dioska kasnapish mi nini. Wainayana munayja wan kausaspa mi nyukatapish kungarishpa wasata rikucherkangi. Chasna rusaskamantaka kanka yakita apana mi kangi